0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel a my tefa fele ya tu pa yesa molo fa fonga ni tu na ta lo fa lava ma lo se fu mria u si mai lo fa fonga telefoni o le stofi e stolu se te ma lo felus fulono ma le lima tori sa si pi PMN ya te roa. Fa mis fa la tonga te fu ma lo ina pasifika o ainga pasifika lo te si tonga to ainga le atu tol ma lo si po disabled relatives o lo matua fe ngai nei ma fa fi tau li tau tu pe au no mis fa ilonga manino po o ani se lango lango ma fa ina la tau maua na pasi el pal meni el po na filipili el malo mo o nanga lango lango mo tonga te ima na onga fa toa disability support services bill ilona fa tau ngalo na tolu Fa'alien minister mta apitau tangata e yema na onga fa'apitua ya Louise Abson o le tūna afono wala talata isi fa'atupeina mo tangata e yema na onga fa'apitua ili lumanae. Vemele pulisile le vaka tautue ya moananu Anna Redican Colose sa fa'amaoni tangata e tausisi o latu manatu e winga ilu itau o lo ofea ngai malatou. Na faalia le leipa, ole atofto of siya mbala ngalwe ngali soifua malolo ina lautele, tausi soifua uma ufaau, graduates, atoa mbala faa upopoina ulusosani tautupe faalaba ita usimai, ilele lava wavanoa mbala tausinga muamua pole primary care. Femeliso upo soifua malolo ina ya Dr. Aisha Verrill, ole afa alele ya atili ilifainga faavai pole policy, le ufainga aluenga torusu lau lima sifulu ilifata usanga, maletawe lima salau nuwe sifulu lima bilione taalam, efa atupeina mele tupeteu ita usanga taitasi. Femeliso ita ite oleleipa ya Kamal Sepuloni, ole auna ia malosi ile uti uti utausi soifua wa oina ini usila, ole ofea ngai nei maletawe fia ili malo, ole faafai ngalue ngaina o tausi maing. Wafaa mwemwone pale miwa Australia ya Anthony Albanese ya faala wilose tupe faafai nga ruenga e ono salau milione taala isi polo kalame e taulima inai le faateleine ufuala au faasaine el Pasifika e au fiae ma Australia ili faatau inatu ole cocaine ma le pipo ole methamphetamine itutonu ole atunu ole faala wiloina ili Pacific Leaders Forum wa tupu au sauni ta ita elango lango ina ili fuafuanga au waka moana e faa malo siya ili mata itu ino ili vasa Pasifika mafiso swani ipulenga ita ofia iva asoltu la fono ole afifi tupe fau pole new funding package ole afa alwe Australia tupe ili puipuinga ili Pasifika atoa faa pia maa onga faa upopo male lango lango mo leo leo ili itu ulangi. Nasaunu wala faipulo le Green Party ya teia nau tu yono, itatau wana faa mamale Pacific Leaders Forum maifite na inga faa alinuu, e ono afi yai faa iunga taitae olefono i Palau. Ole yai yo saina ma Taiwan i Palau, wa mafuwele popole wa tunuu olo avea masui awai. Fai mai tu yono, ona taitae taua, olo iele avanoa saunga le muu e mafau fawai, mafayen faa iunga tuto atasi ivaenga i faa mua mua, e au noa male faatu o sina maya o maa loa mai fafo. Ua mawa nei tui pui pui faifua mo tamaiti lalo eifo le lima tau sanga au tau wivi le saifua malo loina male faa mai pipisi sile o na leango le nei tau sanga. Sa faa ala uiloa le minister lango lango le saifua malo loina o David C. Moy au kilani ma le minister le saifua malo loina o Simeon Brown suinga ile itu tau tupe mo tui pui pui o le flu. Na mata lea seo nafil faa la wiloaina ili fale talavai ala farmek o tui pui pui faifua mo tamaiti ili vao leono maasina male lima tausanga na maatutua. Fai male polisili o le plan keti ya net honiek wa fia fia ili faa iloaina o taiala tautupe e tali atuwa imanatu faa alia o le soifua malo loaina. Male tala faa iu? E sile ma le sifulu afe tangata fai nga ruenga al malo po public servants o le afai e sisolo tete e ilma yaso asau pe a mae afe utu na inga umi e winga itutongi mitu ulanga o nga ruenga. Wa manino mai mita nga ruenga wa afia ya afia mita abutau le loto ifale po le internal affairs au unanga mo fatlewelewe fatafuwa se ima atu na ilautele emergency services and social development public service. Na saunu aile minister au unanga lautele ya Paul Goldsmith ole te tee e maafua mai whainga whaapolo kiki ma o sitau mo whainga lea ina ia sui aile maa loo. Ole so upu ale PSA o Fleur Fetsimans lo una ia le minister o Mr. Goldsmith e fo ia fi SS ya inga. Sa mo telefona o le neia so manu ia tele lau tapua inga so i fua.
2: Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, si o va.
3: Sama tuk tuk.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel my to a friend, air to put your Samoa for a phone money to na, Talo Falava, my lord say for Maria. Usi my lord for a phone in telephone, your less toffy as told us a temple of Felix Furono, but a lima told us PIPMN out there wrong. Fa mis falap tong tsai fu marolo ina Pacifica o ainga Pacifica lo to si tanga to ainga ile at tol malo si po disabled relatives o lo matu a fa ngai nei ma fa fi tau li tau tupe au no mis fa ilong manino po o ani si lango lango ma fa ina la to maua na pasi el parlamenti el pon na Filipili el malo mo o nanga lango lango mo tanga te ima na onga fa to disability support services bill ilo na fa tau ngalo na tolu. Fa alien minister mta apto tangata e yema na onga fa apto ya Louise Abson o le tuna fono wala talata isi fa atupeina mo tangata e yema na onga fa apto ile lumanaing. Fa mele pulisile le vaka tautue ya moananu ana ready can kolose sa fa maoni tangata e tausisi o la tumanatu e winga ilu itau o lo ofea ngai malatou. Le faalia le leipa, o le atofto of sia malanga aluenga li soifua malolo ina lautele, tausi soifua uma ufaau, graduates, atoa malefa upopoina li sosani tautupe faalabai tausi mai, ilele lava wawanoa mo le tausinga mua mua po le primary care. Fai maliso opo li soifua malolo ina ya Dr. Aisha Verrill, o le afaale le ya atile le fainga faavai po le policy, le au fainga aluenga tolu silau lima sifulu ilfata usanga, ma le tawe lima silau lua sifulu lima biliona taalam, e faatu peina ma le tupeteu ita usanga ta itasi. Fai maliso ita ita o le leipa ya Kamal Sepuloni, o le au na ia malosi le uti uti utau si soifua wa oa oina ni usila, o lo ofea ngai nei ma le tau fia le malo, o le faafai ngalue ngaina o tausi maing. Wafaa mwemwone pale mio Australia ya Anthony Albanese faala wilose tupe faafai ngaluenga e ono salau milione tala isi polo kalame e taulima inai le faatele ino fuala au faasaina el Pacifica e au fiai ma Australia. Ile faatau inatu ole cocaine ma le pipo ole methamphetamine itutonu ole atunu. Ole faala wiloina ele Pacific Leaders Forum wa tupu au sauni ta ita elango langoina ele fuafuanga au waka moana e faa malo siya ele mata ituino ele vasa Pacifica ma viso swani ipulenga ita au fia iwa asoltu la fono. Ole afifi tupe fau po le new funding package ole afa alwe Australia tupe ili puipuinga ele Pacifica atoa faa pia maa onga faa upopo ma le lango lango mo leo leo ile itu ulangi. Sao nuwala faipulo le Green Party ya teia nao tuyono, itatau ono faa mamale Pacific Leaders Forum maifite na inga faa le nuu, e ono afi yai faa iunga taitae o le fono i Palau. Ole yai o saina ma Taiwan i Palau, wa mafuwele popole o tunuu olo avea masui a wai. Fai mai tuyono, ono taitae taua, olo iele hava noa sao ngale muu e mafau faa wai, ma faya ni faa iunga tuto atasi i vaenga i faa mua mua. E au noa ma le faatu o sina maya o maa loa mai fafo. Ua mawa nei tui pui pui faifua mo tamaiti laloifo le lima tausanga au tauwiwe le saifua ma loloina ma le faa mai pipisi sile o na leango le nei tausanga. Sa faa ala uiloa le ministara lango lango le saifua ma loloina o David C. Moy au kilani ma le ministara le saifua ma loloina o Simeon Brown suinga ile tu tautupe mo tui pui pui o le flu. Na amata lea seo nafil faala wiloaina ili fale talavai ala famek o tui pui pui faifua mo tamaiti ili vaa ole ono maasina ma le lima tausanga na maatutua. Fai mele polisili ole planket ya net honiek o fia fia ili failoaina o ta iala tautupe e tali atuai manatu faalia ole soifua ma loloaina. Ma le tala faai E sile ma nisifulu afe tangata fai ngarwenga al malo po public servants o le afaia si solo tete e ilma yaso asau pe a mae afe utu na inga umi ya winga itutongi matulanga o ngarwenga. Wa manino mai mta ngarwenga wa afia ya ufia imita abutau le loto ifale po le internal affairs au unanga mo fatla vilewe fatafuwa se imatu na ilautele emergency services and social development public service. Na sao no aile minister au unanga lautele ya Paul Goldsmith ole te tee e maafua mai whainga whaapolo kiki ma o sitau ma whainga lea ina ia sui ae le malo. Ole so opu ale PSA o Fleur Fetsimans o loo una ia le minister o Mr. Goldsmith e fo ia FSA inga. Samo telefona olne ya so manuye tele lau tapo inga soifua.

0: amanat tout drat, elle est semé à faire mon fier leola leola. A tout tout fatas. Et l'autre en tassi mal l'autre tas. Elle est chepenta.
1: Mani. Malo faftai mole mole fa sofa malo luatuna. Il termina tau motu me il tato laina leo maua le kisle ano le lo fina ngalo le u molia ya lo sunga le au au. I guess moving forward, yeah, the festival aside, ya yeah, utele tau sen watu au te loa sila fiel tato atunu a mese ya le kalesia, speaking of the church, stasile au talovo maupopo, toi mautu. Are there any, I guess, what's next on the calendar? What's next on the plans? Ya fufuanga o lo fatatia mo le tato au talovo e whakasa mota, lo sungalawa.
0: Na tai mo fa siri o matang o le mato o talavo e in ba va ile uma e o tsa siro tu la fono le mato e kalesia e mese su me fa fera ina e te o talavo lo e te o fai pes e o termine o lo fa solo a mato peso tala le o lo fa solo a mato a o nga susa e o lo fa solo fo ina e peso le o le me mato fa ina ta ulanga te so i te tonu ala yo le mato e kalesia. Ya o te faftaile tu e maua le avano e mātou te amatalia ai ma mātou tamu whai e pio datu pio na uwhai atu le te miwa sona la sunga o matai o lida si o mātou nuku a tai au
1: mani
0: so e amatatu la neilu nga luenga amatatu la neile mwhaina wha atali se i o tai au na toi whapere o nangan me whai tai au leo nei e pio tu la ngane o next last step. Ola sa ni o tala le. Le la ia i umamato au tala vou i umamato au faipesi. Ia pepese le peso lo mato tala le le i mo moli i umamato taulama. Le mato pulema. Ia peo se tali lea la sunga au imatangi.
1: Maftai. Ole, o se tasi o... I guess mafaufaunga e maise e ale si uleo lea e maise ni i New Zealand te tonu foi e tupu foi sa mo inicio taimi mai matua fa pia ya e o foi si si fa mafai la mea wale ngofo e fai mea onga ma o le aso tali atu ile tuenga attitude lea is there any validity in that or what's your thoughts on that?
0: A great question.
1: Tai o
0: matangi ole vai ngale nai. Ua tato i loa de te leo nuu ma mei e mao popo mai au tana pou. Yes, we also have kele komiki o mato nuu e aonga le universite, UPY, e aonga foi polisi. But we tell them, this is part of your personality, your character is built from always being involved in organized entertainment, organized sports, because it's here. E se foi le leo e te whaalongo. E pe mei e su peon e se le fia. A e fia mua mua e e mulmuli. E lo fai mei la e su e te mulmuli like, it means you have to follow a leader in our society. E kere koi ngā leaders.
1: Mali.
0: And we are teaching them that a e I le organize the autalavo, whaalongo ta e tae autalavo. A e o nau fai pese whaalongo ta la aumanta o kene. So we're giving them a chance to learn from different structures. And I believe, and maybe a lot of people believe that if you learn to be a good follower, if you are a good follower of a good leader, you can be a good leader tomorrow. And that's how we tell the parents that has that view. It's not a bad view. Not a bad view, because in our world, in our economies, they're all built on around that capitalism. But if you don't know how to follow a leader in any other place, well, how can you be a leader tomorrow if you can't be a follower today?
1: Faso mai mafali nea fiafi te tonu ona le tātou taimi wa tafia tala noa umi a wa tafia faa so umi e fai alo fatu foi o nofo foi ai olo nisi o kufuanga ia ma watu leo o ma lia lo tapena ia au fai pese mo le a fai ngata ulanga ele nei a susalo loma ia ele ngata ulanga a le oam le tamau ainga ia talanga pese foi stasi leo vai ngata ua ai ale ma el ta fata noanga tu watu leva noa ila usunga la wao ia e momo li ai ni alofa anga te tonu ia fai foi ia ia lo sunga fai masui a le sunga le fafe ngainga ia se mi kueva mal faltua ma se le kale sia ia tu atu leva no e moli ni alofa anga nisi o tau ainga o wo me masani e mese le fio anga e o lo tapua i mai i nei New Zealand ma tunu i mamau tu atu leva no me le ngang falo alo
0: of tai un tang ya e fai ilo un leo e fai masu un sunga en fafe ringa ya fatu afi ya sen ko fatu afi ma fatu ya tai nane le pa io le al fanga nei mota e fio to fai to fai ono asi pa tu ya la un tai ya ma le no foi tu ai na fuata mo mole to ai ma to lo fam tele nei o ma to nu a mesen ma manu le atu nu o lo au mau in sila o le tau mawhainga na mātou au talavo, tasi lawa le mea na mātou mawho ia vi ia ili atua. O na ele o mātou, a o le manga o le atua mātou, te mawhaiira, bea lalo u leo le nefiafi. In mātou au talavo, wa e mese si o mātou, mumo le tolo whaanga, ba i o tātou atu nu oro alala i Aotearoa, ia malalangi atua. Ia, manuia o tō whaiwa le tau sanga, tō anga ili atua, ma tū mau ili atua. Ona le dingi mele ia ia o manuia. Ia pelu mātou tāra le nei a fiafi au i matangi. Ia maua fo ia lo mālosi. Ina ia faa wau lo kōkalami. Au wā ia le au maua i o tātou watunu. Nusila ia ma Australia ma fia lava o mau mai faa mau mau. Ia ai ola le mātou e kalesia. Ola Samoa, ola le tātou watunu le rumanai. Ile alofa o le tua faa aftai tele.
1: Toi mole atu le ngang faaftai, ia faatasi ai ma mole atu foi alofa anga mele si o mātou Paul Kalame, fatau vaa al pie men Samoa, mole atu alofa anga ia i le sungel faafe ngainga, tapo inga le sungel faafe ngainga ia fatoafe, sunga ia semi kueva mar faltua ia vesia, maise tapo inga le pia le kale sia yonga tulanga a falupe, ia mole atu foi alofa anga le sungel awa o iu mai malua, ya mesele tapua inga ya ale so tau au ile ngalwenga le tua mesele ministry le sunga le fafenga inga mafal tua mo le tfoi lo fanga le tatu o talvo talitonu I'm sure we would love to have another catch up in another chat in the near future talitonu te le lava le oa maltamawa inga ya olo yelo sunga fasoa awa ya tatu tupulanga talvo lo fafonga mail tatu por kalami amole te minei ya manuia tele lava ya fufuanga lo toe le ngata mo ne fiafi to wengo le neva yaso le famina tuino mesina le tato tunu ya ale angai ya tufoi i fai ngata ulanga mo le ne ya susa manuia tele lava lo sunga la wao faftai tele lava
0: tai tele wale le yo matangi tato toe feiroa ya lo fo de atua
1: Soifua mea manuia. Samoa el tātou fatalanoanga nā i al tātou interview malisunga. I le awa au iu mai mālua o le sui prestene lea le autalavou e whakasa motaa le susunga i le awa au i a Rosetti Imo. I a nao mai atu tātou hamo chats mo le nefiafi. I a alpese lea, i a o vivi inga ia. A le whioanga motaa peo na langi ina. Ele autolofo e fakasa mota. Levo to sul tolu minute ona ta.

Faa fetai ile tua ile nei vaenga o lea fia Filipese mai le kale siametu tisi Greenland Samoan Methodist Church fetuao ile nei fo i vaenga o lea fia fi ia manatu lea o lea ule toe tapulalanga ina fue sou o le tailangalanga peto so sofa ina faalao taiao wa mae au no tuulau pua ma mamanu fatiti ia beo te toe tai ina fo i ulufao beo te toe sasa ina le fala e peo le faivai Bola, our no fat boy boy, my fat alofa, it pay a mawalunga, so that to what to know, it a nay for Eva Henga, Ole and Fiafi, finally little Vivayo Totol Molino, if I'm a fung a damn molly, Ole Tato Polo Calame, Ole Fiafi Manuia, Lenea Sotofia, Sotolo Setema, Luafe, Luase Fulu Maleono, Ole Ua, Lima Minute, and Eli Affali to Lai Fitu, if I saw someone a tattoo, what to know, pay on a massan yai, yai le swafa manu malo, le swafa. Pele, le suwafa silisili ese, le suwafa matautia, le suwafa alofa, le suwafa file muo Yesu Keviso, matote tulima, mafata alofatu, ilipa ia mawalunga o Samoa, maya yona hao se yona iu, mailava le matasawa se pa ia le siwa afanua, fio maya matala maya au. Pa ia mawalunga o Samoa, nunu wantu ia fatinyo tausala, elenga fatauli maina sa matu fatmutalanga, aule neye viafi. Ya ute afe atu e fata alofa ile ufenga halu inga tutofi ele tua. Pa iya la inga sale vi ya fionga i sea mautu falitua fionga pestenio e kalisite tasi ya fionga i taitai mautu falitua fionga i api e kipkopo ya mesefo ya fionga i patele mtumaita isa le mamalu la inga sale vi susunga i fafenga inga maao falu penga mautu falitua ya malore soifu manuia ute fata alofatu male falu alo male ava e te tawai, mahalo le tatalo, mahalo le puno nou, mahalo le tututuli, mahalo le anapopongi, mo Samoa, maana tama whanau ina ia, toi manu, whamanuyanga le tua, isi o tatu o tunuu, o fair lover, o tala whautu, ele sa ilinga mahalo, sa ilinga manuia, o alo matama whanau wa Samoa, o manuia a faiva o le so, o nolo o tou po le fala, Aula li ula, ma o tou tapu tapu wa ia wa faiva matiute. O si o tatu watunu o pei o na iai li taiawana le la, o mai lava ile nei anfiefi, le nei lava minute ma le nei sekone. Ya, o le suafa o Yesu Keviso, wa afu ayo non tatu fetapa ilungo ngalu ngalu pea wolea. Ya, mese foi, ya se fata lofa ile nei vahengo le fiefi. Fio mai o matala mai au, ile tatu polo kalambe le nei fiefi. Ya, fai elu matu vai vai ma fonga tamu boli, o le fionga le totoli, ya le fionga ya tofi lao, nina kirifi ya lai, fa malulu, for you no matter to tell ngalulu ya wale tautua o lo to mamalu le nei po ya o nisi for your four fuanga fa le ainga ya mese for ile malosi litino ya po ia i ma yo litino tatalo ai le tua ya taulu taulu fa fo isiel malosi o le inga ya fo i pe ya te ya ta wona ma to fa mawina le nganga fa fa tele nei vaingo le viafi nei se lo lo ma to va ya mo moli fa fa tele il fitelenga ya awi matangi metiti lani alo ya lani le sa pei ona yai le tautua ili awa uni ana le la le tatu polkalame ole 685 bilingual show o ngangana felanu lanu wai ole peritania fa peritania mese le tatu ngangana Samoa ya pei ona tautua tua ili fitalenga ya awi matangi metiti lani alo ili awa uni ana le la se yo omailamba ili se itu la ama vai atunai malon ga lulue vafta ye doeloso le tautua mai ai awa fo ile tatu tunu so se taimi ya le mato va ala nei fiafi ya mato mafuta atu male fiongo ile fatonu le sungo le seuli savia telenga ya savia leo fotone besta ya mese fo ile la angola sua le sungo le fa finga inga le sungo ya savia a kile kamise eli ya wafo ili tatu au onanga faa wawole PMN Samoa lima tonu tasi PI ya mese ili tatu wala leo le tasi o lua tesi lua faa mo mantua o leo wa ea tatu ilunga ole faa mo ili nefo iwa hango lea fiafi ya mese foi ya ofea lava le naete mafuta ma ili nei fiafi ilunga upinga tafai langi tatu apio folinga ya ea fea tu lefata alofa ase faa feilo hai foi ilo otomamalu fata alofa atu ila ufiongo tupola ya tama saa somua ya mese foi ili fiongo lefatua ya le sunga ya
to bola no to mau komiti ya mese foil tinai ya talana mailunga ma no to fo manu ya mese to fine ya manu ma futa mai melbonne au sitalia e hui la vai le o tau la o fa mo mo la o to melbourne storms ya yo e o mai ya o mai ya se dato vanga vanga ya la o ai ai se ya lo lo antu le new zealand warriors ya e tau tino hatu ya australia tasia o iesa o ile upufu ile tu low alpha funga anga na yu tamam na yu tinama tutua o iesa o ile upufu ile le masania ya ya tu pulanga itua a ile nu a fa mai tasia tasia lasi 84 ya maini yo va pena sama tu fa filo ai lenga o le fiona ya tu pola mesi fo il futua ya o lo mafuta mai melpone australia ya yeah, fatalo fatu ai sunga fa fenga le sunga detai ya yeah, le sunga ya yeah, va ai tau tu tala wenga ya yeah, olo mafuta mai sa mo ma le fiona fa tua ele kale se united methodist church united in christ ya yeah, mai vai telefou ya yeah, po tua mo uta foi ya yeah, fatalo fatu ya yeah, mesefo le malo le kale se mtu plan talvo malo se fo mnu ya fatalo fatu foi ya yeah, nai ya utama pa ila fenga wenga le sunga lava ya yeah, le sunga il fa fengainga taule langi ya ya moita uti male falitua ya ye lo mafuta mai foi melpone malo so fomo ya ma lo fo ile te talo fa taile mafuta mai ya mase fo ile sunga ile le li fe au pasta betone ya mase o mato tina pasta ya anti miri ma lo so fomo nu ya fa fa te talo ya male mamalu la fenga luenga afia tu fo ise fa talo fa ya si tina mafuta mai le lo master tone le tembine ya mase ile sunga ile li fe au ya le sunga fa fenga nga ya Reverend Sotanga Miskei male falitua ya zilo tomua mese oh darling baby Journey Eliana hai talofa talofa faftain mafuta maine ne vangole fiafi ya olo te maita wantu malo lo fionga to filau ya monia sorry lo fionga to pola monia au yo e ma na ya le lango lango lo le tofen ne vai tau ya ufa le tonu le mampenstro ya yeah, ausa fatalo fo foi ha vetu le fiongo le toto li ya to filau to to fo o yo e se ta mama lo se fo monuia ne fatalo to li ai fo i fa le fo male a pusi to fanga ya yeah, ta tango ai le tua ya yeah, le tua fa malolonga le suwa fo yesu le suwa fa sa vali ai le pipi le popula ai ta waso le suwa fa le na ya yeah, ta tu te malolo ai i ma yo le tino ma ma yo le nei vai tau ya le suwa fa le na yesu ya yeah, ma wa ai le fa malolonga le nei fo i vai ngole fia fi ole ta tongo ta tu por kalamit nei vai ngole fia fi le fia fi manuia pia no ma tu tam fa yatu fi mai mo tal mai ao la ta tu ma futa tu ale nei tu la se i ma he a lava le nei po ya wa fo i por kala me fa a wa wa se tau tua ala o pi men sa mo se taimi ya no mo le ta tu fa so ta inga ma le fta linga ya le sa landi ma futa mai o le fionga le peristene o le asosi ya por komiti fa foi o le tato ila loi hamdone ya oi ya wa fo i le te wila festival po le festival fa fatawi na ia tatou tumaga a mese o siva ma pesepesega o loo faatino i le aai po le taulaga o hamiltone sau setaimi o i luma mau lea o le tatou fesootaʻiga tamafai atu le tatou fesootaʻiga lenei afiafi seʻi talatala foʻi le afioga o le peristene po le afioga o le taʻitaʻifono o le komiti faafoe ia i tapenapenaga foʻi o le ahalo atuai lenei tusaga e mo le mau atu ua lea foʻi sa matou malaga ma auai i le faamoemoe a hamiltone oka tolu pulou faafetai i le tua i le fioga ia po le fetalaiga ia le sa ia landi ia mese le mamalu o le komiti faafoe ua amata ona vavaai ua o pogi a ma toʻatele tagata sa moa tagata pasifika o loo alala ma papaaao i hamiltone ia o se faafetai lenā le fioga i le peristene ia mese foʻi le komiti faafoe i le taumafiga pea o nei pol kalame ioe ia uā ni fola e maua ai se avanoa e mafuta ai mafuta ai le atunuu o mafuta ai tupulaga talavou ua o le auga lea o aute o le faamoemoe e o avanoa e faaalia ai siva ia mese foʻi pesepesega a tupulaga talavou a sio tatou atunuu o loo ai taumalele o faalelefulu i soo se atunuu mamau ua o le memonia
O sa mo te minei, o lo ta pisan tato mesina festival, no afe lua se full mleono. Ya, moli fo ili fat malo, ila tau o lo o. Foi foina le fa moi moi e mai se tu va oina ya pe ona isu so ya doctor tua ya mai se ma malu le au a vala aulia mai foi lo fai malanga to one that of Messina festival tauli masani la tauli Messina wa be masani ale te wila pe ona yai a le Messina festival le nato sanga pe ona silfia dat o tunu o lo fa nga solo terminate lo ilunga o benga te fai langi live stream lunga le government of Samoa official page as well as NUS TV TV1 Samoa o tautua uma na maunanga na asi o tatu o tunu o lo o tapisa ilunga o benga te fai langi ya wafo ili fa moe moe pe ona yai ya le tato festival of fanga solo ya aule nei lama fiafi tamu fayatu le tato so inga ya male fionga ya le fionga ile te fono ya ole fitalenga ya lisa wa fo tato so inga le nei fiafi se adu tato pisin ya Sarah Jane Auva to lo wea Samoa le tunu pele fio mai ya matala mai au.

0: Ele faz a usão ali tatu tunu, ya fifi fai lo loa, se maili sala fiongo ali li fatonu, ali tatu por calamela piment samoa limanton tasi pi. Ya le sunga li seuli, ftalinga ya leo for samia, tonu pensi ta, ma tu te mafuta, tu ili neva hango le fifi, ya nisi o ma da upu, ta ua. A wā fō ili tātou noto I whale, le ngata mō Aotearoa New Zealand nei. A o se nisi o tala on tōoto mai tawhai fia le kilope. A o lava on ofisi le fia hai ili tātou o tunu. Ila vatele lama le whālo alo I tawai. Nia e awhi atu se wha talofa. A se wha malo ila o fionga le wha tonu. Fio mai am tala mai au.
1: Malo le se fumruia I lau talainga fō I tō tōle menino ia e o fōlo fōn pātalo fō I fāfunga ngal tātou atinu I le fōi vāia ngale fiafi ia o le stofi nei I la so tōlu ia lōrua e stofi nei o le masina nei o se tema I o tātou sāvali e fō I nei fō I salo kwata mune muli fō I ne tau sang tātou sāvali e fō I le amatanga fō I o le swing o le tau pe o nei e le tātou atinu ia Ole salut fai nga vai aso nei le suyet tatu tau ya ai o le aso safo o tama le lo maloma ma ta pena ye il tatu tunu nei I Aotearoa nei ma salfa pena fui Australia wa Samoa la tau le umai ala tu aso sao tama ya a le fatu a o mail faso longa ya tatu tama ya lo lalam papa a o mano piai I nei I Aotearoa ya po ni usile fo ya fa talo fatu ila vatele ma le faa lalo le tatu o tunu ya manatu na wa umu anu pae langa pae pae ulu fonua pa ia fo isama fai ngā ya pa ia le popo mpa fo ele solo le tatu o tunu I le ne fi afi pe on na tono ya I ya yo tala if tala inga ya tuto le manino ya I le amata li a yo le tatu por klami le fi afi minuia ya a ua so fo I tatu le tue fei loa I lungo pe anu ngan ngalu le ala tala inga
0: Le la vale sa no nga la ofionga a ma lo fo ile tawa ta ife manga lo nga le ne fi fi a uto po e to ale fasi fa I un la vola sa no nga e pe mai u a ma si un apo u a fa si na leva ta to tele to ma futa a lo ofionga pe fo linga mai fo le sa ta fa to to
1: Le oi ala yo ma ho vongwa na we we mana toya le ke le sa fa tau no kala ho le le
2: ele le ya wa so sa
1: tu por klambe wala nga e
0: wa ne fo fa funga le tu wala o fo mo tala fo I e fa pa pe na na
1: oi o vai ala yo le sa no e pa de me ya le sa no so e pa de me e ta fi ne ya u fo winga lua
0: a wa na lo o fo nga la vo na fa ya le sa longa ele le fo ilale tu atu pe lo fo nga po fe tonu le sa nga el fa nga ol sa no nga wa ata auto me fule le ye ve vanga fa ta mata la vo fo ile le pe ye ma to ta mata la vo a ta ulo se a sa no lo va pe na no no winga a
1: pe te fa un nga lua ya te we e te le ngona a fa pe ole fa ta ya te we te le ngona o la vale a ma fo fo nga ya fa tu lo fo fa fo nga ngal ta to snu su nga vo ne via fi ya nga le fo to atu so me le ngol ta to por klame lo i ya Tofi, mo ia leta te fa pisa minisio aso va yaso. Ia pio tanto por clame ia wala la foto lava mala langa tu ila auto fu tau tua. Ia ta ai ai yuli mai tua mo tau tua mai ia ni si fo vaenga. Ia sa se lava no sa il vai to to il fion to to ali ma le fion vo I lava talinga a to to le menino. Ia wa lava mat to e mai tele na na nea fo I ma ma to to nga il telo por clame ta pena. Le fiongo to to li ama sela to fa ita to ta ta longa ya mi se fo ta to fa ta no ya mi se fo ia le se we fa le muole tlinga ya umtang ya le la ile ta to 685 mon ta to proclaim le sa ta mo lua wa ta manga e fa nga ina nga na lua a ngam sa mo nga na pertania ya a pelo ta to ta pina nga ya le fia fi ya mai lo nei fa ta ta no nga na musika tato se elola e tato talo to oto o le wati e mea o lo tupu le tato o tunu fa mun mai o nei o tato a inga ya me se foi tupu mai o tato o tunu mo tato e kalesia ya a o tato o tunu foi lo nopia I nei o ani mea tau e fa fonga mo tato I nei e mun nai o tongo niso mea o lo lau lunga chan noanga mo le mai le lalangi ya mo nise le isi le fia foi le le bea lesko TV ya le fo se le isi awala foi le nao le tio ale fso ta ingolo e mawai fso ta inga te lo ai melo tupu ya le mato tau fai moli moli natu e ala tatu tau tua nei le wati ia fia fio stofi ia usifu ia so asawe isfa popongo asu tatu wati ae
0: malo malo fafitai lo fio
1: langa na peo na yai vatu ya lau fafisiri foi kwa kele le kaukari nga lau fisi
0: ole wakile ala nga fenga kama mamafala sa wang upore sao nonga moni malo fafitai fafitai lau fio nga ya ole memo mua o hava noa wae ole mea ia foi lele episi ya tangata ye ya nfe au maana ngaru wengo au hava noa tatala ya peo na masani ya ili tatu fasoa ya tatu te faso ai ya ile lofa malanga le leo le tua le nei fiafi au mai foi le soi fo maua la o fionga le fatonu ya mese foi lo matu fatava ya e tautolo luaina le tautua mo le tatu utunu ae e tomu hatu i se matu pitula wale wati o ma tutte fa ilo inicio mata upu o lo o la manu ia ia a o lo sa ili fo i ia ni tala fo i e o lo o tau sa ili ele atunu po asamo ele atunu po fetonu a ele mele anga ia ilia ia vaenga male vaenga a la ufionga ua masalo ua so ova yaso o lo fa nga solo pele strike a sa o le fatua o pick up mai ele vaenga lea o atato fence fire emergency in New Zealand ole mai tau ina la ile strike le fanga solo li imata mai tai fui mu a New Zealand nei e mai se fulu lua ile awa uli le tasi ile awa uli tasi alitula e strike kai ya pe fo ila ona mato moli mauina ile mato itu ai otawa soli kake vaya kungale hain mase ngao ya o fale sulu kasi or strike le na le fanga solo fui mu a New Zealand masalo ta iva yaso am fanga solo
1: no no wingala le utato ilone pe ala le kaminga se sa ku pose mu alu lo strike si ba
0: ke lo ale no on va solo ni ma ni on va solo ni fatu a wo ke elo va wo wo le la wo mato mauti no ne le fanga solo strike le alu le fence ale fire emergency o mai tau alia fa pia si va ai ala alvar su lo martas i tau langa o tara ma ma o tau si va va ai la pe o ngotu pu se fa la vla de pe va ai pe mingoi va hanga le fa kwa ke arkas e e lo mo ka vla kams to lo lo po fe po isin mu o tu pu se va ai ai lo lo antu ai ya mo le sirfia le tunu a fa yo le nai ya o mene tau no tatu sirfia
1: ma nai va hanga le te talai mantu fu io le tatu au na ngale fa fu mu e elena ta vale po fu elena o fale e mu pe a fi ya fi boni malaya e e anga i fu io le tatu au na ngana i ta vale la ve via po fa la fa fu se du ala tele va ve e a po ni fa la la fa fu se no tupu mai in no fu anga se se no o la vi moto malawa e ai il time out way e ele time no ye lu mal fal povi na i man rewal to usala bo balu to sana tel way o to to mal tanga to tonu le o fal povi mala o lak o ka fu i mu le o ku ye ye a fo le le ko rescue I pe folding a mai na atu le ambulance ya alanga ya atu fo ila mafu i mu la nga na maliu tanga tale tonu o inga se e ya uta fo pusa isa ai o vai o atu fata si mal le fa ye tatu tatu malu samo le fa ye tatu atu le ngal bru fata si le le emplen le fesa le ala we le o nanga na fa pe na la fa ngalo we ni tatu wale o ni si le o le na ile o nanga e o fata si o nanga na fu mu le o le ma ila amale so fu malo lo ina fu le fan mai e te mi atu ya me sala e te mi mo mi en ke si vole fa manava the oxygen ya men tulang fa pena ya tau fa ngal ru fa tasi ya ya vanga ya oi la vela to mu mu atu pe la tala tan le te me e tu pus fa la fa pena
0: nilo
1: e fa pena la le tala la ta amata mai il tatu atu nu il le fa unga va ya solen te nei ya se tasi fo tala le la wo lunga chat ta nong ma o se tasi fo tatu tala sa tu sia ile asto nai fa sin to tele tatu atu nu o fa pion sin silan ya ima fa tau ina fo tatu tala na isa tasi o tamari o tato o tunu o se insinia tama o se tama se talafano no foi ono mo tato o fai unga neva yaso ya ole o la sa tama ini ya tato i New Zealand al tama lea peo na lipo tima ye Samo, yon sunga ya Mary, yapo, Mateo, for upo lun swafa, pesata coffee, yon luso lea, ya na fa pena, anga, yeseos fa inga leo leo, ilas farilin, te ne lun fale, y na sinamonga, ya petai, etanu watula pe falling a maisa fato te, ya, itusaima, madipoti, resisting arrest, sivanga, ya pena, nala tulanga, lela leo motino. Walanga o e itala fo lele tangata tamu mo e ane mata ui i tangata sa ila ufa salau sa fa pena fa o di mele leo lo faya la e temine i ane su su enga a leo leo i le mafu anga tonu na mali wai a le fo i tamali i a po le fo i tulo tamal tato watunum o se insinia a lana ngaluenga o le insinia ia ai ia i foi taimi i nisio o se fai ngale o leo sa tu lai mai ia le a sunga ya meri i le lena o mai mo manto fo i ata fo i a leo leo peatipu e a na afia mai i na tau fo le a afia la ufa i fo la ufa saina a ia ele ia se fa mauninga o langa la na na molia ai o man taimi nei le i fai fa msinonga ye pe ifa pe na fo ila le tulanga le na ye ye le lo sfa ingle na ga ya tu for ile mai ole temine yo le o fa ye ya lo ier su su nga le ule a ile mafu ang tonu na mali wai le ta mali wan o inala na ta unu o tu lo le ya tu pu lo fa vlave vi le lo fesa a o tu lo le fesa ye o inala na ma wai lo o mali u ile ta mali ile u le lo sfa ile le na te ne ile fa ingra wa yesolente a yo se fa no no nga fo i natu lang tu lai mai ya fa mi se tu ta tu ya por clame fo i ainga bo mai ma sani fo i e ta ainga fo i sunga ya meri e lau sil fi ai lon swa fa ya meri ya por sunga ya mateu pesa ta kofi a ya a mi se ye se ona a fa nau yo mla inga fa vo vau ya ono le a to i se fo i o le uso ya por le fo ta ma ya ono se fa am la fa fo se o le tatu talana mai nawa yaso ya ai o tatu wanga mai yaso ne ya lo amata lia se ta se por kalame o silinga le todos futo sanga o fele pelos fu no eta sanga a talo na fele te wila pe a
0: o ile te wila
1: a
0: ne lo
1: ya a o le ala o suia was we ne le tatu te wila ya was we ne lo na ngo fo le fa ngai nai ma ma le na ma a to fo me por kalame ya le usue ne el malo i mesina festival ya pe el mesina festival la na le na amatalia o mo fona tala lo ya ya ma amatai tatu fa fifianga
0: ne lo
1: ya es es lo amatai ya tatu fa fifianga ai pe o vanga la lunga ye mo ne mo le so po le le tai on lila ya o le tu ga va a pe o na le si fa nga tama fa nga me le tai tasi na o mesina o tasi na o fa nga tama sa avi ye fa mo mo ya le tai to tu no me se tau sanga vai nga te si singa fu a
0: tai mi uma a
1: tai mi uma a tau sanga uma la ve te wila
0: tu nga fa tasi ya pe ye sa tu li ya tu
1: e tau lunga ai sa tele nga tau lunga tu nga fa tasi ya aso o tato a ya le pe folinga mai le wa fa o nga tonu timbel le aso le yaso yo ya ai pe sa fu fu le aso le fe ro le tau e wila o le sa li po ti mai ile tau nga lua yo nga tai fa le to mua ya ga mai ya le tato tato unga le sa fa mai an lila ya ala sa fa i wina man manuia mai wo tau nu mai ila ya tato nga ya no fa mo mo
0: ya
1: ya la la telling ya mo ki ngo re ki ki se va
0: le ai e nei mo se ai tasina to lo ninga e se mo fi fi ai le menne o le rowing wo ya wa te lo la si si e la si si si ngo
1: e si ki fo ile e sa chim chori e le mo e le chopi o a chimene pinga ngalu vo
0: e ku se e se wa le si si si ngo wa la row mama ya exercise at upper body ya mo me ka wau sa on pa tu for me ele te se tu ina sa utole ni ai takanini te mio ya sa ye fo ele chim takanini e la la ila se tasio to ina matua a on sina sina si to ina na lo atu e to ling fa singa fa manu stil a wo te ia lo tan tan no atu tanto ta o mai lingo o te li lo ala o la kuleso e lin tani to le mora o vai e kunga ile ile history o le ngol tangata leo sa lo va a New Zealand. Awa e malo lo ila walu ya le fainga ya sa o le patu sa o meo tu lima wa ta o tu langa le na vala le merena o te tau tino to ia te we ya o o
1: baka baka tv ai ai oi leila ke no lai pe ia la to ina na le sa fai tio le fo ile le va pen fa le to nu fainga lan to le ninga fa ina na mato pe me o ile ngi o
0: o to ina po msalo fitus furmon tupu ia o fo ile o to ina pala langi
1: ya na
0: e o ar fiku se furu la ko lengia alo ke vai a kui Don't know only two of Alessa. Do you know my? Ah, question pingy for little Vina.
1: Some pingy while I stumble. Yeah, I may say your valia. On a tattoo, more letter, I'm at my tattoo to only. It's a tawala or it's a tawana moon is your latte fale. Tau tayo latte fale, yeah. Ah, mantufu. Ola to my sunny leaw, latte fale. A lolly little me taffy, yellow my wala to low for ear. Ye on tattoo, I know for little for a tangata vava. I ah, in my two my eto matia. O le ngai o inga le ngata o le mea nei tunga vaari toto. E wha apea tangata e fili muso tangata. E fua le mamafa fo o kangaka e o lunga le vaa. E fua le mamafa o tangata e o lunga le vaa. E fua fo ilele ina ia o pea le vaa ma a. Ma ua le mamafa tele wa a mamafa tele. Lunga ia mamafa fo ilele kau kau.
0: Siwe.
1: E tau e ia kasi ngā mea. Ia male maasani le i whaingo ape foe. Male faitau ino a ngalu ma mea taimi.
0: Ova vai etu le vaa le
1: ale. Ia onga fo ilele le. Le a oina mai.
0: Ova etu le vaa le a lito vina. O le alo ai foe la.
1: Foi lá por força por não vai cumprir
0: foi lá o ngai te vai com ngai ka alo melito vino ele lá o que kili au te vai into foi mane foi ai lá foi moli mau tu ia tau va mole to maior to ina samo e fausia le design le fausanga le va ia se en ovie ia pe una ta ur mama ia li mama kele wa mama kele va pengi sa vit ia ia pa lengi de mafa ia o foe ia loina ia ar nga yu yu tama ia male design na fa sanga le va
1: on meta ur na design ia fa una tipi de ngalu ma ia a ia streamline ia mole lele le a ele pak pak wo fo ilu mole numa tambua.
0: Ya lante mai tawa tu ala ufionga. Tulanga mo mo ni to rina mai tawa mua. Tulanga lua ka make your pafalu. Ai sorry.
1: Telefonia.
0: Ya ya le tulanga mo mo to mua a ole tulanga lua. Telefoni ole vai nu. Ah. Ai ngata.
1: Tasi ya la to mata fa yoile. Ole pesi. Patua so ma o so ma ya alo kaya lu yuka alo kaya lu yuka. If o neva afi.
0: I love you, Manolo.
1: Make a go, oh, yo, sa, ah. Go, eh, refreshing, fa, feel good.
0: Yeah, Tulangatolu, Tavasina, Salua Manolo.
1: Salu Manolo. Tulai Mel Tulangatolu, Mania, my name, Teleton, Fingaleo, Lena, falling on my Olea, Lava Tulanga, to a teacher, to say, to
0: go make your own time.
1: Yeah, Matavasina, my Salu Manolo. Yeah, our Manolo Tiles, I wait, your telephone, if I knew. Yeah. Tulang fa nan
0: tulang fa
1: mai ya
0: apia
1: maroon maroon lua ya tulai mai tulang fa ya ai luna lima ya tulai mai le avi vi mai tuam
0: tasima lima afa ngana se fulu afi dat fa dai dai fulu se fulu afi tas
1: I
0: ai afi le lima
1: le ai le mfinga afi pe
0: le yo le winga fanga le tala pe mo pe mulmul lua va atasi le no
1: Ha ha. Variety show. Le MC Sefa, Dr. Tua, Fiafi, Fa'ili Police Band. Ewa, ese lako wanga brass band. Ese lala lato fa ili fu ile a leo leo le masin tata ifa poi ponga ma isi fa fa mo mo el tato tunu wanga yai. Ya ole si tato tala au ta ye sambo. Ole fa mauninga mai le ile ile so ole sa mai ile le tata dia ia. Il muli ang muli fa sanga ile tumaitai tustala ya Lisa Marie Schmidt. Ah, sitasio tumaitai sa muli ele ole muli ang sifun muli iwa ya muli ang sa amatai ya muli ang anei. Ya ay foringa mai la iwa la muli ang le ufa amao niya mai. Ele fa masinonga ile so wa ioina. Ah, onei muli ang afia ile muli ang ole ioina lea. Ole tau pule pule fa fa tupu pe fa tupu fa mtalanga le moni pe fa is fa mtalanga le moni fa sanga e le la fionga le tumai tai sa ave ma pale mio le tatu wa tunu la fionga sa fa pito le fionga ya fia me Naomi ta afa ya fa pe ole sa ya fa olimba pe ya fia e le fa siotia o le professor ole doctor ole tumai tai fo mai o le to famenino your Dr. Carolyn Seven Sinawa Yana Cabot. Yeah, pe on number what to I for lele le fion put sunga pali ngalumwana. Ah, for le sivigao, lesa mawa to I mo ilon fale umaliu. Yeah, lesa to ya for ya le fionga ya pali. Yeah, petai ufa ilangi follow. Yeah, I falling on my ole na fatu to my tightness tala fatu. Ah, well fabricating. Yeah. Mafa pe am fasse na ia ele ngata tata otnu mafa tata tunu ne to chele ni sol tata otnu ya le lo fail fam sno ngale sol mo ya ngale sa ta dia ya ia fam sno ya to ai ya le ivo o mo ya ngfo le wa yo.

0: me to po male il fa fon al tato no o le fo sa afia e al ne fo tama ta ile su su nga fo ile o le a fam sino nga pe na afia fo ia Samuel le fo na mo di fa ta sim Samuel ma malo na to do ile mo di nga fo ile a ta pul pul e fa fa wina e fa fa u se mo di nga fa sanga ile tu ia io le o le fion le li fa pul e o fa le ta to ia pe ta na ma u fo fam sino nga ile mo di nga na e afia fo ile to mo di nga fo ile le na fa ma ni fo It's a sale, ah, you two inga sa sa fia ia, il fa an fa pulu fa la tolu. Ya le foi la uto a mai il fa mauningo le foi mutau. E foi ninga mai la e onu o oh, ye ni au la per hams nonga la ta li la se u ngal fams nonga. E fa ye ye wala ngo le wai ia yoina. Ya mo yanga ne a ya e nana fa pena atu tanto proclame ile tanto fa tete fo ile tanto fa ile fa A mesa time in the Saway dual talent, to a tell it down to what no Satali don't way to a inga ne, Yalela or my lover to my tie. We are your inga mudian was a telam tanga. Sat telava lamatango, tame the suit in them type, a bit tie. Leo to suya lantali, ma we are telia in the maia, your inga, is a say ya, to a inga lesa fire, if I sang a lefion to my tie. Fai pule ia po le fionga foi I le safa pito o le sa avem palimio le tante o tunu I pae inga tarwai. Ia, tasi nao tala le wala ua lunga tala noanga le tante o tunu. Ia, nei taimi.
1: Ma ni ma lo sa no la ofinga moni ai le tu langa le pe ona e tu ina mai fo e tasi o tatu mta upu mole wati e le failo fofuanga mese o meolo tu tupu si o tatu o tunu ia o le tasi ne o tala moni lau sa o nanga tasi ne o tala o lo o lau manu ia lava e le tele o fasoa ia ilunga upenga te failangi ai o le upu moni lava ia ia I le tatu ngā luenga fa le tio ngā luenga fa tu sitala ma tu te tu ina tu a fuilea ia le fuile pomale le fu isa va tu se tu stu singale ale ma tu fu ia wonanga ia wa si le fiele tu se fulu iva molianga iva le u fa maunia iva ia a ole si vaenga ia wa tu fa u tu pe ona sa no le fion al faton ia tu tu li mataina mana tu or nei tala ia o wa tau sanga
0: Yeah,
1: A o lona I ungala le ala atu tuli mata ina fo ele tautua le tatu wala leo yeah. E fato ala wina le ala se fulu ono mati lua afe lua se fulu malfitu
0: okay.
1: A ole ole la wina fo ilia o ina ele o se la wina fo ile le pe talile iyo e pe le hain
0: hey.
1: Ole a au mai ai loa ole fasalanga sentence
0: sentencing fato
1: so sentencing
0: o ki ahto o iyo le ila fio
1: ya ahto lene
0: fa
1: Mamsalo lela
0: fitu masina o tali yeah. Ele fa
1: walela a fa tali mo mati te usang fo
0: ya
1: ole me manino lena wa mai le kalenda mi se foi pepa ole anga luenga al fam sinonga ya le tau tonga foi ya e ono o ya ya aso fluono na mati lo afilo se mo fitu ole a fa I lo ai lo le fa salanga ya ai mole si le fier dato to no ya to fa te pa ole ta oto ilu ma mea ya le su o le mai ta I le fionga le sa fa pito tasi decimal tasi miliona le defamation lawsuit le sa nga I le fionga le ni palmia mi se foi le mai ta I fa salanga ya ole fo ila wa ile terminate olo tuli tuli mata ina ile to hotel ole otustala ele ngata na sa mo me moni la ovyo ole fo ye ave mai fo ile otustala New Zealand Herald RNZ ya ole ABC Australia e tau muli muli lava ile tu langa olo ye onga o cases nei elengi mak eleng ka mai cases
0: Yeah, but one now of an on one foil. Ole, who tell my o sit not to stall, or stomach to stall.
1: Yeah,
0: Ole, he don't wala, well, I pay a little to you, but I lang out when on all the world, we ain't your money, young, I may say love, or fire your tala lay money, yeah, or say, if I know no, and I tell you, no, no, you are your tomato tie. My ya, Tautino Island, yeah, there was your Tautino South, ah. Ele sa ofa mo mo ye na ye fa ye fa sanga wal fa

0: avesa tupu ya me lua fe lua sumul fa lua spurono me lua fe lua spul fa lua tausanga taluai ya alna lua tausanga te le le afianga le tatu watinu te le le fe le vevese o tatou tua inga ai mai ti ngā fo ia ngā ia ele ngāta i loto a inga fo ima u ia ai e ona tupu ai nisi fala vlavi tu ato ia mea ia ai tatou talie po le atonu ia le vaenga walanga leo fai u ia le ilonga ia tatou talie po le ase fasalanga o le atu ina maile famasinonga tausan fo ua o mati
1: ia o mati lela tatou tuli mata ina le famboi moi ia wa fo i sia vaenga wansifir tatou tono ia pe isi si vaenga leo feo
0: Ole si meta u mo si filta totnu o asota u ne mo le lo malta to palo ta ni ni usila
1: November
0: le la fitu to sanga nei ai o asota no o twai e wa e le stala so duas fulu i lima oktopa what sanga e le skala afa pe e ke le le skala le o ku no so lu fulu lima oktopa to sanga nei ya lo no winga etele mafai ole ale mafai tele mafai ole ale mafai ona e palota tantu palota ye ai ele ko mau septembre octobre novembre wa ko e septembre octobre novembre lua masinga ako ko lua masinga peto ono spru montu ono tasi aso be aso fiku ya nga ne te ono spru aso la tatu
1: na lo
0: tatu tonu ulo la so fenga palota ole wa tu li mata yel tatu tnu ya telefon folanga po ai level party nete langona ele leimo o emo lo ainga molanga iluma tama ainga me uma a faya na ele leila o ai ya il tama ainga ya ole fit flinga lo o lo ya ti oto ya mato tele una ya oto to te palo te ya pai mala fai ya mato te mato tu ola lo atu sitsila lei se mere lei mo tatu uma lava ya mana le mo na yo alam fa na ulu mana ya ma to tum fa ya tun na nefia feri to to oi tu sai ma ta to pul kam yo le wati
1: ma lo va te
0: na ini sio mta up
1: ma lo va te lo fu nga sa lo le wa ta ulu nga fo il ta to pul kam ne va ngole fiafi ya mana tu la va ya sa ma uli fa mo mo nga ya me se fo ile fa nga so lo nga ta to festival pe ona ta u le fio nga le ta to fa tonu ya ta ulu nga ina fo fa mo mo nga fa ingo ne va ya so ya o nga ta si fo mo fo fo nga le sa ta ma mo ta to oi atu no ma mau ai mo le te wila ya o le fo ina sa no le fio nga monia ya va i vo ile o te se to ai o pute wila moni la ofion epi foi le fa ofion ta epi fo but it's a beautiful name, don't get me wrong. Ole ma nga ye yorka ko ngo me sina te wila festival wo ye nga le ko la ko me te wila la ofion nga amaka le te wila le iva tasi la na lesa e sa no ye le foi la wa atole todos fun male lima o tausanga talo na fanga solo le tahu o le nei festival e au malanga tu ai tangata ta fafau male au mai mo mai fafu ya wafo ila ta penanga tatu tulu
0: asu fo la se swinga ma lo su poli se singo
1: oi na ta tino ai tatu le tatu tulu ile ma lo sio la u e kis le ma lo sio le kis ele nga kambo sa mo o ga ko fingi e vo nei swinga ye wa mai mai sia tatu tulu ya tatu va va ai ya wa fo i le nga ai atu le lumanai fa fa lo fiong fa fa no ino no demi ya tati tal telefo ya wa ya ni chom ta upu pe ona yel tatu wati le nei fiafi le wa val minute de ne le tu lai se fulu fa sa songol tatu tulu ta nya lo fangia le tua ya fo fanga uma ma se tapin pinanga mole sa tama a wone ngalo tama yo e olevo ki en ya tole nei na fa mai pepa yo mo fa mai pepa ai fait le hatina ya monsieur fanau et pour coffee falawa ah yo lodi va va et le fion faton ole ala wa ke lo le wa holiday kwangi
0: ma tu sa terminer tina fa fa lita ma si fa lita ma so se me fiado yai Si. Si. Si ya yo. Si mai va pel pena ne tama. Mo se taimi mo mo se va. Si fai nga va yeso. Si fai le fai fai le sa ti. Ya ma va ya. Vai vo is. Vai a fa pe na fa le to no lo na to in ave to in a fa ya.
1: Ma ne. Pe fa pe vo ne le ti sa no ai le. Ah. Le ti sa no tu la ma le tama. Ah.
0: Eh.
1: Ah o le fa tu vo le in na yo ta tu te to no. Ah. Ah va fatu le fa mai. E lo so kama.
0: Lelah
1: sahu fikir tulangan dah.
0: Ya tulangan dah. Ya orang talan dah. Nah, fay bayi folile. Aye, oi, leher fay tamat tu, fay itu tamat.
1: Oi si itu tamat.
0: Ya warang.
1: Leher si melu fay te. Ya wau kilo le ayah si tamat le. Leher si mafu namir melu fa.
0: Leher si tamat oleh mania. Pe amo o paual memo mieta ma sili el mermele o le falo alo pau that's all what that is o le on meaia o le pifa pena fo ile le tala
1: ma ka fie se se le ngie ki fie fie le ka kalongo me nga yo I have feel a ceiling I ki ka uma fo fo ile le tina la ba se lo se la
0: like ki
1: Fi ais frain kum ka.
0: Se ferio frale engae mai saur kupe.
1: Ya, malo, maftai. Ya, famanu ya fo ila sa ta mai la ofiona.
0: Ya, fa formal ta to tsnu a mai se ya tu foi mai ya fa tu lo foi fa malu lu at foi sa to fa formal ne fia fi la fo sa to fa for mai se upu wa tau la ulu la to fa fu nga ya mai malu a fa le fingal fo ta to tsnu a ma to te a so tu foi vai malu puenga e le fa fonga a to mama tina ya ai fa mni angal ta to pas sa to ma fa mni te le ale to i te ma uma Ya, le tanto watunu. My lava ila wa sinsina se ipa ya lava ya tamata la vau. Ya, ya ifam nianga le tu, fatu muina o tu ila nganga le tu ta ina yo tanto ainga. Ya, matu leita, wape o tamaya o leita le fafita u tele nefya naim tama. Ya, au tanto ufanao, ya tanto wava, ya tanto matua. Ya, fa levele vaina. Ya, so me ta uwa nao, me alo fusili lava. Ele fia fia tama pe ava ia tu la sa valilan fa na ulam yutun pe ole ole ngang fa ngai tiana ya e fam nyang muta tu tama ya veta tu tama le ya lo fe ta tu te tolua im ta tu fa maoni lu mo le tu il ta tu sa valinga le tu ya fam nya tu ta tu tu le ngang fa lolo ne fia
1: Malo va vdelo vyonga el va tonu tu sai fuk mandato po klamen ne fe fita ununga toy mese tau tua ale a fe fimanuia le o sulu minuto te eneli tu la se funu toy tonu me foli sa le fyonga ale sungal fa fenga le sunga ya reven savia kilika mese eli a wa foli fa wo wino le tau tua le tatu tunu lo fungi le tua le se fuma le ola ya va tu le so sa tatu to e feilo ya ai a manuia tele la sa ta ma ta pina uma ya manuia tele foi fo fanga to le nepo to to manino Manuia, Manuia Tele for Fongotoe, Olene Fiafi.

0: Adi mwen fono.
1: Yeah.
0: Oye, awo si saudi nga isfal sa e fayi, fayi ni fatino nga tama.
1: Yeah.
0: Ife isa mbo, po nye.
1: Ine.
0: Aya, kemi nga isi, nga si fo isa mbo.
1: Ne.
0: Aka wa sa ka maa nga alfa, nga ka ora sa ka maa, ili ingi me fayi, ya. Yeah, I'm not over. Not a shark, I'm not a shark. I'm
1: not
0: a shark. I'm not a shark. I'm not a shark. I'm going to go to the house.

0: Ya bence
1: parti partiyle ha parti ama tamam bence parti boyer tekrar bu parti boyer bir daha. Ah tay
2: ah tay tay şu. Ay ya mangu
0: ya rasta ay bless
2: you. Ay lema fa muy.
0: Ay mangu ya pa
2: en tunga
1: tianga
0: mangu ya oko uma nada.
1: Ya. Ora ne ko kai ku se ji kanadi olewa ta ma ila mai er ki na ku lang no le tak tu wato da ye alo manga ku wanga ne e ye ko nga ni ji ki na fa so ma la ko ku ko la au u fa ya ka ko ma ma fa pi ka u di ko mo ai na ai au lo ya ko pa pendi
2: e
1: E ne ai ma se fa per ma gare ki na te o sta un mo voile. Ti na mo ko fo ka ko bagal. E ne ai ma se fa per ma i a me. Ne na e na se me a lo fa e ka ka un mo. O ya ko ne fa per ba i na le be na. E mo ko ko ki na o la o a ya to la u ya e ka na sta. E ke le o fa ai ya te fa per ma i le ne. E se fo ki ala ka ko fa ma ma o. Makua este ala na ko pa mama. Ia. E pa wala me ka pa no mo ye in forest ko. Ngai yo ko pa se mo. Ni se me o e kinga.
0: Ya. Ko e mo wanga me la la cara mo pa yo ko yange.
2: Oh sir.
0: Ora no tengo ojo. Pa pa ya ko cara ti ko no. Ese me o kinga.
2: Eso salta mamu mu anga ma fuo ngo le e ana ia i tamai ngai West Virginia i Fairmont i o America are as furivo yungi i kasiva sfur kasiva kasio ole state of Washington longo lungai Washington state ole Le ayer DC o nunga i Washington State i nunga ko California. E aí a cousa da faile de roi ya sao ka mai nga le suiva o yung il i kasiva sfun. A ro kasiva ngo na proclaim mai presking Lyndon Johnson. Fai massa o kama pia na le sao ka manga le o me kimi ya o yung ya. Ai le la umba ila ya sambo ma amerik sambo pi is sambo mo el se side was ya is maile i karisi ah especially

0: o tangi tau tau. Oka oka, ole nei o tumu lalo nei. Nei la ole lua funga le me nei. O tau nu uai lale upo le kutara. Mafana la
1: mafana la Ei sou filho fiel, ei sou filho fiel. O puro ali, cau de peixe ali, leu. Olha o afunga, o meu afunga o meu. Lá lá lá o vinho olha o afunga.
2: Oh, o afunga o cofa que tinha de olhar é casa.
1: Ah.
2: O afunga foi eu. E a pôr o afunga afunga.
1: Ah.
2: É, é o que ele tem para pegar para tão com mais de carro.
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Ai kusala e isi an kama ye e waku foirele e fa kanile wa ilu ngol funga wo mang fanga ile ile ah ya usai fanga ya se i makaon fa ro ile ilu ngol ol funga nga e ko fanga ris ah usara ola urira ye le piko kuru piko mbenu le waku kufi mai ya ya funga le wa ilu ngol wo mang fanga mai ile ah ma faula ir pure a lua fun fun nga mai e pe pou pou se me kas ya ou sala mo wala fai fai vole va nga nga e va ver nga e bela fai nga nga e
2: kita ka u
1: e
2: ata boa le lua fun a pisa o se me fui de lo sa me ye nga kai pai nga kai ni
1: e
2: ata tele ko ya do ko ai a kuni ki e Kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamang Alo ke ka mo wa go tsapa bo a ma palo komo.
1: O isa o ye ye la ka nga si do marino vo en ka ma en oka. Wa ma ka fa ma ka mo ka ka. Ko ki ko ru ku la fa ma ka ma ka e usu e fo imere fi afisho le. E kuri ka mo ki o fa ka la kui kui.
2: O ananya me ka ma o ka ye ye. Nangalewa kako hiyo ile loko loko hiyo ile ase kumama kato na pina lupo
1: ikakua sa usi
2: ete se medio kia wame ya tako ule kao ule upu lea hato kumama ya koinyake po ikakako kachire me ya kako kumama ete loko pitiwa ete ase ako palungo ite kumama o kao vinga ite nga mealo ele pe o kina e luba ya to kape na ina ko watu wa ko luba de ele yo le kape ki ya wa pa u ku po la
1: pinga mis pinga vai ser misa eu vou morrer para terra
3: ya va tu la fusili fa mole
1: ya sa no me toma
3: han au ko kala ngo ele hola fusili la hola le sin o le funga Tatiyo na yung huwipi ala po uli laya ma. Iya mali malingalo.
1: Malingalo.
3: Uli siya yung ulfunga alukende ali ulai la isiki ali laya funga ala po. Ulai la li siyong yung huwa.
1: Iya. Le huwai mawuri le iya ala ili faibu ifa nguka. Ili o leao faibu.
2: Kiyo Elai, basta. Elai sa ole pa tider ko. Lai la po mai lungo mamia. E o ka ke va ve ba ve
1: la po ye ku pera ve ku wa.
2: No, la po ipo po mai ya ku. Ku ke mo ka ve ke ka ya ku ka pa ikol. Ele ia no
1: sentido. E como já não vai fazer, vai vai sentir isso agora.
2: Ele passa o banho ali com. Ya ona, a vacuna de cá, o meu dog é caulo e não ia. Ai, ona tá. Ala tá caia, ala tá caia o vestido da bagala. Ona na cumara ele conta.
1: Mataro fatu vai sefo bele tafia bali se yuli alina anthony malo mafta by de fiafi ya le o sound facility ma ya tmam tu ya patea ole ali singor funga ese mai ingo hi ai or funga pa ti tele ya tu ah wa tele funga la ya ah ya tele tele tu ngalo lo pa kamala ngau ko i ka fa korure mo audua Kamalanga desa ngasi coba ya lalu ngasi aku koyak aku hari pak ya.
2: Pak ya.
3: Ya.
2: Mau lo lo kali. Pak tahu dia siapa ni mah. Hanya yang bertiga ini walang lain. Kopi lepas atal lap kombar kuma. Ikan wayau banyak tengok apa. Fa ya tangi bo de ngo a duai ya le le kalai le fumo ya ka mo ai a pa yo e si do piano je digo a ka o se se le tu no wo fa mo mo de to do ma
1: pa vo mo de sa su u si di ma patia ole a le si ngo o funga le sa ori ori or beleng ma fi ngawi mo lesi ri ingo ola kfa ko fu ngala ka mo lesi ngari ngo ale lek kli ma fo fa wori ori ai ka
2: sa ola
1: e sera ri ngo fa go ri ale le sa ola ole
2: ai na pe fa pe ha ngai ma ngai ko ida u ka di mai pa sa na na ba i ngo ko i ngai lang ki e ma ai ole ma ku anga ne ngo ko fa o popolo e le ki fu ngai ngo ore fu ngai pe me ko i ngo Le na mawai le le le pingo ka
1: fuma fuma. E ya ke si le fiefo e se ko e kele ko nga fuma ah wa le kasi ko nga fuma. E le fuma le ka ore ore fuma usi wa mo mo usi e mo fuma le fa ingo fuma makwa.
2: Ya Yo voy a un campo global y pongo fumo ahí. Ah, es de día. Es de cacahuato. Es un guato chumbo y voy a partir. Tengo más agua, nunca hay cacahuato.
1: Y el
2: L. Ya no le más para mi corre de Olami.
1: Y el L. Fue a curar fumo ahí, eso me olfiló. Valor risale suwa fafjai valor da pepe yane tinonga ore funga lava ai kele ku ai nga funga be ore funga makwa ore funga us e
2: pala na ko pala u wa kele na nga o nga ki kuli po e pa malo wa ku ka ko ku o lu o pe na pa ya ni ma ma ku ko mo YouTube ya ya fa te au mo na ka ku pa malo wa ku le go mai malo ko ni ka di mai a se to sa mo mai na ni ya ya ta ko e ka ti ki kuli mo e ni ka na
1: yo roast dinner alama partly ma no se fu manuia le au pepe yo ari tinonga risale suwa filoa mata fua fa matuainu or funga fa alo alo oile fela le vola yo boris koi ngafu
2: nga e la ustu wa pole kuhu pa katimai polo kaku na ngale nga mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini
1: Vai fa uko e mata.
2: Kanaka moye kali fa pe ore funga
1: fa lo.
2: Kamanga polo kai nuwa yo ka uka lo boy.
1: Ba lo. Lo tato e sili tamam tu e patea, o rale si ngoa o le funga, o reiare o le funga, o rale si o na ingoa, e ese mai funga usi, ma le funga makpua, e a ma le, le laia, ma le ngalo, a.
2: Ka oka se kaupua.

0: Iya, naca cuk.
1: Ogah. Can you do that? 531
2: PI.
1: Kasi, muli ako, muli mga umayaya, chiuso foy por kamalya. Pero dili, fali, kaita le, fakunga le, ale, lepon may, sa aura kia, iya nga, usay say kia el pong siya. Kasi, foy upo, esel mga iyo, nunga, Oli fainga ole fau punga nere pese. Ia wala e ia ia kako a nganganga usai tai ki el pongisha kako kupa.
0: Ia nga hura le soka mahala kue ale kue se chai kia. Kona a kiri ngisa isa.
1: Ele ia le pa ua nga ole pese ola. Efe le ui nga o upor fapaku ngofo ia le sunga eri fai fea.
0: Ii.
1: E faola ia nganga o sai sai ki e le pōngisā e. E wana me, oka o kai le meo le a nganga pōngisā le ia I kako o kumi. E le ai nga o mōre mawako e pule kanka I e lunga faitaria wala nga e.
3: E saole, e saole kareina leo. Ole kene na upogi sale meo le pule le umole ye gamer meo le ole aisa wa ki le kene na upogi sa
0: ola me kupu kumava
3: na poi na buon kumava ale na umogei
0: oi pe a little rina
3: kene ino kene pogi na umogei
1: Ya piang kaku kalau mau ini makan lagi, walapi sisi Tuh sefah anak kamu kini kiki memapena, anda ciri fucam.
3: Ya,
1: ya. Nah solam masih ulai. Ile mama aku kau langau piok kamu.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh,
3: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kalau kita kopi si malu si kedor awal awal ni, kalau kita biasa malu macam, oh
0: mana? Memang faham sih, kalau bawa ngasih awak bawa mikua.
1: Iya.
3: Wah, berat oleh kala oleh asetiga. They go fold their way again. That's going to kill me.
1: Yeah.
0: Charao.
3: Makale la malo umangay. Wala konga de wala konga ka la again.
0: Who's a record folder?
4: Oh, more action than that. Alaba pia. La kaku la pese da uke mau oke. Mode kwe olofa angala ngala ko. Ah, I'm sorry la. Ngay kuko ngia for ngay kuor kako. Ay nga ngay kuwai. Kaku la walaba for kaku eba lungal fungale ele. Kaku palasi sa o lungal samin. O lungal samin. Mela yei kava fango. Abay kaku maria may epiki mayra kaya ora sa
5: kuka sa. Makiwa ku mul pola me. Kaya o lungal
4: ya. Ya. Taka sa kapese leale. Le kunga va kaku. Ah, wa o mul pola la ingar kai. Tu alo sa meta to fainga me le tailena o pa alfana o mul

tātou te talo. Le atua no mātou te māk. Ua whai winner por kalami o nei futai au. Whai futai lo wanga le leisa e mā futai nei mātou mai rea fiafi. Ana pōse i au lia mai le nei tai au. Mātou whai futai lo alo whamana wanga le lei. Ia vi ia lau o fio i me o malava. Whai futai wha soa alo o tunu usa o mātou mā futa. Mātou tōtō e mataltara noa. Whai sama sama noa. Ai mātou taltonu ia mea umaro si la fia e lau o fio. Lo iai lau o fio ia i mātou malava. Te iai temi mātou te taltara noa mwha soa ai. Olo e si la fia fo yo mātou mana tunituma. Mātou whaafitai lea vanoe wha soa i mano o tunu. I lungo ale ne ia la leo. E vi ia lava oi. Talo lava ina ia hao ngā mātou wha soa am taltara noa ngā mafitanga wha peni. Wha tupu mālosi fo inisi. Ia ave se ai mafaufaunga mai me ti ngā o tino poni mai. Ia poni mafaufaunga fo'i me o ti ngā ai. Ia wha tupu mā losi. Wha tupu ila ngona fia fia. Awa ora loto fia fia ora vaila awa o ngā pe upo la o fionga. Mātou te talo whaftai la upo mātou whaitau ina ni tai au. Mai a fionga pa ia la o fio. Awala mai la o auna la apostolo. No ese mātou whaftai lili ie au fionga ia o inai i mātou ura suru yo mātou vae man mal malambe o mātou wala ia mātou tatalo lili ie ni ta eau whamanu ia roo tunu ta penanga fo ia a inga ma e kāle sia whamana tuina o lea susau tamā ia e ta ua lava su uma al mātou tatalo ia vea fo i nei vai tau Toi tō mānatu wai le tū pāo ta māi le tā ua o lātou wala awina wā o lātou nafa matiute i tō tōnu a inga i a vea mwhata i ta inga le lei i whānau a i meise o le kāle sia i tū lai mai o ni toa lātou te soi fua ina lofina ngalo i a whaia lofina ngalo ina i a vea i lātou mwhata i ta inga i whānau a le kāle sia mo le tūru ufo i a iai le Fa upenga ina mai lau fio, ili ngana, ili mwhaio na tautala atu ila wafionga, fai ono faa tupu ina mafa ufaunga lelei, ma ia te oero mātu watua, ia ti neia u fana fana mua uma lili o lalangi tau fai fana yanga ina ila ufana, ia suafa manu malo Yesu Kirisu, ia manu malo pia lau fio yo langa o lau fana, yo langa o tama, aso ifuanga o mātu utangata umalava lili ia. Talo ina ia, ta itai so i fuo loo tunu u ya uli atu na nasusa wana nava yasu. Ei fo inisio mafatia ona oleoti, maato tatalo ia ila ufa maiseng, fa mafa na fana atu ila atu, fe ngai mafa no noanga ono ule lau vala au. Ia vea fo i maawala ya tui, futa iai sa tae hao matoe, fau fau wali so i fuo au auna ila wafio. Hani meo faale e tonu, ape nana toi faale lia atili ala ili nganga o lau fio. Whamanuia mailo wa tunu ulili ia ni tai au. Whamanuia ni ala leo avea mawala mātou te fiso ta iai. Ia vi ia lo sua whamanu malo. Mātou te talo lele li ia, whamanuia mai, lo wa tunu. Toi whelo i fo i ili asusa o mumua. Vi ia lo sua whamanu malo. Ono Yesu Kristo lo mātou li iwo le mwala awa tuai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pa malolo le Tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ia me tu o ke nga hi pule anga o e Pasifiki. Ko me ke fai ai ha fe ngungulo. Tata te fito e fata ha ko eni o ku fai i Palau. Ko osi whapapa u mai fokhe pare mea ia no silani, ko mea aku hoko, o gune wesia, ai tuk whakataha ko ia ngahi motu i Palau. Na ne whakahake mitia, ko fuoloa fokia, ene siofi a mea koe ni, na hoko mai e ngahi tau e ua kuhiri, pe o gune loto ke whaimo solo vaeni, kai lava ke hoko atu a ngā ue, pe tatau te fito, he whakahoko foki, e whakataha hono hoko ia, ki no sila, he tau kahau. Lotongo ia, o wikai ke toi puri e mā whanange koe e kolope e ia. Ko unu enia ai whafufua na kikite mai koe he ngai aho koe e toi mā whanange a mamani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pe au kikai ki toi lawa hakalo mo e hola me iai. Pe au kufie ma ufoki ke whasisi i mo awa sut holo koe a mamani ia. Pe a heikai, heikai tene toi whangofua e ia. Ke whai hatau holo mui o whatatau ke he ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga i pala ufoki pe moi whai ongoongo ai Pacific Media Network ko Thomas Taurongo Wayne. Pe nane pehea o kufai ai ki i tafulu ai ngahi motu koe o Pacific ki ngai whanua o angeko Australia. Ihe ikai koe ke whai e mea koe tokoni mai ai ki hono tauhi o e Pasiki ke oua na amore. Ku whaha whotutu o e pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi pe mau mau i hataimia ta te fito ihe ene i Palau. Mainu foki o guiai e kautakia ma ngai whanua o kai ke nau kawatu ki he whakataha pe e taimta tau foki o whawhehu ia mo e iloto koe a Taiwan pe mo siaina. He ui kai pe foki ke na whenga ngā oe aki ki nā ua. O kune laua e tai mea koe ni ke whakawhainga maari e ke unua ki i e ngahe mea koe na e swatutu ke whakahoko ka ua maumau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi koe ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiriko ia kufai pe a moe ngahe tāpu aki o kufou mai i e whenga oe aki koe a ngahe pure anga. Hangi koe otu motu kuki pe a mono taulanga fōu koe ia i Penrin ka o kufapa a ngai a me Amerika pe a mono sila. Na e tu utafoki a pare mia ia o Nusilani ki he whakataha ane he afi. He kolo ko ia ko koror. Pea na whahoko a enau ki retreat a kautaki. Pea okuikai puri ki he pare mia o Nusila ia e vaha koe o siaina pea mo Taiwan. Ka okutui piki tā ia ki he whakaukauko ia. Okuikai mea ia kumahu inga ange ki he asenita ke talanoai. Na e pehe he minister marui whakautau ko ia a Australia. Kono whakatangata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi. Ae ngahi konga tahi o oseni koe o Pasifiki. O koe kai koha ohi ngaia ke whakasi isi ia ia e ngā aue koe ke hono tau i o maumau lao. Nai pēr Pat Conroy, o ku fōtu utu ufarerei e Australia ia ai koloa, moe poto, moe taukei o ne mau. Pea whengawe aki moe area pau, mo ngahi funua ke he, mo ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Koe uhi ngaia ku whakamuomu ai, ai tautai i tae whakalao i he Pasifiki, pia moe whaito o kona tapu i he ngahi lisi o e nau ngā ue. Koe taha o ngahi portfolio foki koe o ki he uma o Mr. Conroy, koe minister aia ki he kakai Pasifiki i Australia. Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia Nusilani, i he amanaki tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe moe rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na e pe he foki he mataotao fwa ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o kusai ia he maamaarie pe koe ai Reserve Bank. Nane pē ia o kuia ia e whakatutua ia e holo tu o ua ai official cash rate a Nusilani ke whamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata a komisiona polisi koe ia a Nusilani me he tuku waki i koe na e whai o pehe koe ngahi urunganga ta e whiunga nane whakahoko ki he kaumemipa whiwhine o e staff. Koe ngahi tuku waki ia koe ni o kui kai koha toki mea. Ka e hiri koe anu whakahoko e whatatolo a kau polisi pe mahino ai o kui kai koha me aia, o kui kai ha me aia na e whapapaui pe iai ha whakamuoni. Ko e taha e whaahinga koe na naulaunga i e komisiona ko ha polisi whewhine na e ngā aue moia pe a ko e toko taha ko ha whewhine me he potu ngā aue pe e taha ka ko e tau e nia e ua noa hiri me iai. Na pehe he e toko ni komisiona e Mike Bennett ko oskakato e ngahi ngāwe e polisipe ko tāpuni mo keisi. Ko tari e hato otaha ha amoa o ku fotu talanoa i e miti e sosiale o pehe o kunito e to'o ai mea koe na nehanga fotu uhake pena ane takihala e e kau polisi. Pea tukuaki iai pe moe pare mia maa lolo koia o haamua a fia me Naomi Mataafa. Koe keisi koe nina e hoake ia he nusipepa koia a haamua fe kau aki moe mate a toke ta sina waiana Gabbard i me waafi waono. Na e mau a e sino ia o e akatemika haamua Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi haamua koia ko papari i sia Figiel. O pehe tokua i e whamatala a e Samoa Observer na e kene to'o a e telefoni a e pekia pe mo ene te pleti ke ua na ilo a e whakapoo. Na e toe talafoki e shmitia pehe na ne ma'u moha ngahi ata moha vitio i e telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko i e wā o Figuel pe mo e pekia. Ngarambe o ngogo mai maktatole a koe ni whatangbe ke mo mau ha halerei ko au Filippo Maturalo tua whaat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.